A thân hi na ka chun una ni te le phong ma ping ke thon tho kan ngai tlang ding ni kha chu una ni te hi lawa an fe i phong ma lep te an hol re ra sen tlung po pa kha da hin phong ma shi chu an ho an una chun an hol re ra wi a u in a ping ke te a fa te zet pa khat a mo anao pa chun a tum le a thanon pa khat a mo adang an hol re ro nan an hunon lao an phong ma mu mi ve ve chuan a yi a u chun ma khat te a ai thlu mai anao chu tum pi a nei lai ani chu a lo mi a tum de ranga ai thlu thai shi lao chu ti anao wi phong ma ai thlu shi lao ranga a u chun tanao na phong mai ko o a ti a dil anao khal chun a hun ko te ri ka a khop thai lo wi i ko shi o a ti sal anao khal chun ka siang non lao a ti a u chun i ko lawa chun seng tlung ma cheng ka kauding ati anaw chun na du le ka wo ati san chuti ka a u chun seng tlung pong lai fanga adingi seng tlung o ma cheng kanawin fang ma ping ke te ko siang lawe seng tlung o ma cheng ati seng tlung khal chu a hung cheng cha sau cham chau i a khuk tiang na hung pil chule a u chun anawi fang ma chu i ko o ti na dil sal ve khat chu a hun ko be asinan awin na dil sal la la anawin a siang non lo a u khal chun sen tlungo ma cheng ma cheng kanawin fang ma ping ke te ko siang lawe sen tlungo ma cheng ati sal a hung cheng luai lawi atai tiang a thleng cho chau thlang a u chun anawi fang ma ko ding chu adil sal thau thau anaw khal chun a ko sal nan a fang ma a chem zik chwa chau thlang ronga a u in adil mi chu a ko siang non lo a u chun anawi fang ma ko siang lo ronga sen tlung o ma cheng kanawin fang ma ping ke te ko siang lo we sen tlung o ma cheng ati sen tlung kal chu a hung cheng sal cham chawi a hong tiang in a hung pil chwa chau thlang anao khal chu a u pil ngai ngai pang dung ti a phan ro nga a ko ter sal a u chu na dil sal thau thau a phang ma khal chu a cham zik re ro nan a u pil pang dung ti a phang la la ro nga a ko sal la la a sinan a u khalin top le kho ti chuang lawin a dil sal la la anawin a siang non lo i ko lo a sil le sen tlung ma cheng ka kauding tin ati an nadule kauta a cham pang ding ati san a u chun sen tlungo ma cheng kanawin phang ma ping ker te iko siang lawe sen tlungo ma cheng a hun ti le sen tlung chu a hung sau cham chawi a lu khal chu a pil muar mau thlang a u a hung pil zik tak tak chun a thin phang na sam zik te chun a dir re ro nan dir ma na non lo a sam pol chu an phong me ni a u chu sen tlung pong sunga chun anawi min muwa aliam muar mau anaw pa chun a u chu a kaw re ro nan ko man na non lo a u in a thai non lo anawin ka u e hung kir sa lo ka fang ma ka lo ko sal ding ka lo pe thu ding e tin re ro man se la than hem non lo minung i ko ba na non lo chu tin mi thil wang thwa thawin a u nga in sun ni lo in atap chu ti i ata re ro la ya chun a thlu ni sin va cha roal an ra zwang cham chao anaw pa te chun a chuan a chuani ka thlu ni va cha zwang za ngo e ka u kha puan lo nan mu lo mo a hun ti va cha roal zong pol khal chun a mu chu kan mu nan ko la lai mang sa e ka thayo e an ti i an zwang lo san men va cha roal an zwang liam chu a chuan i a lunga leng sin sin a u ngai na chu hung thang sa swak sa la la abang tok fang har no nin khwa ro te ro la ya chun va cha roal khat an ra zwang sal anao pa te khal chun ka thu ni va cha zwang sang o e ka u kha puan lo nan mu lo mo a hun ti va cha roal khan chun a mu chu kan mu na ne ko la lai mang sa e ga tha yo e an ti i an liam sal la la chu va cha roal zwang chu a mi tin a ting tiang a thiri a liam an liam do da an ni lung len re thei nak le lung len so ana ka va cha roal khal chu an ra zwangi ti har tu men lo nga an chang si mo ka u e ti phain an theno sa la la zanam khwa sim cho cho thlang har le lung le na zol sin sin anaw pa te chu om ngai nak thelawin thlun ne hnoi a zau thul sak le thlang a zau thul a her zok re ro chuti a her ton re ro la ya chun vacharun khat chu
An ra zuang le kha khat lam van ka pa a hi mo. An ra zuang nai deo dewi at lun zon an thanin. Katlu ni vacha zuang zang ho e ka u kha puan lau nan mu lau mo a hun ti. A u chun a vun thai. Chuchu kanawi o te a bang chol shikniku a ti. Vacha rual an zuang lai an chol. Anao pa te khal chun. Katlu ni vacha zuang zang ho e ka u te puan lau nan mu lau mo a hun ti sal. A u chun kanawi o te ngay ngay si chu tumu si ati hai an za ten lay lunga an vung tum. An au pa te chu minung a si i an ni ne ni zwang thay ding le tel thay ding a si lao. Churua nga a u chun rua le u kan tlamhul pakat jiao pe u si ati i an tlamhul pakat jiao an pe i an bunter. A zwang ni ki lau finkat a zwang thay. Adang an mul pakat fing fing an pele i tlang pakhat chu alan thai adang pakhat chiawan hun pesali an ma vekin du tu na ka azong koi thai thang chutin an za ten an zong thok sal an unau ten tonok sal ronga lung diriam le thanwa min ngai non lo ten tlang dang dang chu an zong liam vi vo ve khat chu anau pa te ti a hal ngel chel au khal chun khi tilipi khi vung inola asinan chui tilite chu vung ti o ati i atiam ta anaw pa te khal chu avung fe ti daya in zonga chui tilipi chu ati a u i tiam mi kha angil pang ronga si chu ti i ati ronga tili sungi rul pi chu in arak dol ve khat an theno zo ning hang lung se nan nak arai man lana an theno salala a u khal chun anaw run swak dingin atumi tilia chun avafe Chutoka, rul o ralo ralo, kanao tatu ralo avati. Tilipi sung khalchun rulpi pakhat avaswaknan. Nang nasilaw arakti i akir sal. Ao pachun, rul o ralo ralo, kanao tatu ralo ralo atisal. Rulpi samnei pakhat avaswaki e. Asinan nang nasilaw arakti sali akir sal. Tokfanga. Rul o ralo ralo, kanao tatu rul o ralo ati sal tau tau. Rul bi pakat tum ngay ngay, avaswak lang. Ao pa chun anam sao bi arak hoi, rul bi chu arak satan. Apum chu avun kwayi anaw pa te chu, ram diak di te na perswak. Rul bi pum sung at lanro nga atang tay shilaw. Churua nga ao pa chun lung para apaw. Anaw pa te khalcho ni arung sa'i atak atlum deo deo. Chuy tilung para chun ama kelti ahong chang ziklang tiri raw lai fanga. Klipi na takinara rang jiam chawi. Anaw pa te chu tilipi sunga klipi chun azem tlisak. Au khalcho arun lawi tilipi sunga atita. Au khalcho ziang manato atay non lauranga. Anaw pa te ngay pa le seher pa e na rai pipol na na zwang sal. Fang mag-oog sen la rongan unaw din kum kwasariat an tenota. Kan pipu pol chun sen tlong ya kyo mi sen tlong pa ki an unaw ni te ka an si. Chura nga saw tat lau chun in sunga zan riat dira talaw. Ti sa e saw tat lau asi le in le nga red ding asi an dakti. Churua nga mitam pi sen tlong pa chu zan la ma sao tat ta lau in an red da lau. Kan layo swa du sak na to in rak ngay sak teo tu nan zate para lungoy nak tam pi kan nay. Tu chu kan sun ta ok nak di nga Youth Music Ministry poli sak mi le lai cha di mi la kan ngay ding. Ngay zar zar din ya kan tong ok sal hay ding mo.